anarukwa anerekwa anazukwa ogeruola nji akpoti ndi igbo nile n'ora ma kpoachita uche anyi banyere omenala n'odinala igbo sonyere anyi n'oge igbo ndi oma na Saturday obula ngwangwa okoro elekere ato nke nye na Urban Radio 94.5 FM enugu ka anyi tikoti si onu nye omenala n'odinala igbo nkowa puru iche chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla igbo ndi oma kwado maka oge igbo ndi oma.

0: Nkechi Kamma onye gbukwala n'onwe ya o igbo ndị ọma na-ege ntị o jirila nkeji iri wee gafete elekere atọ nke tata n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu onye na n'onu ya bụ ọpụrụiche Chris Frank Ndụkọba anụganga Pinkies n'ezi n'ite nwachi na furu Pinkies n'ala Igbo onye gbukwala n'onwe ya o Nkechi nyere Kamma Bongo, ana m ekele gị. Onye na n'ọnụ ya bụ ọpụrụiche Chris Frank Ndụkọba anụganga Pinkies n'ezi n'ite nwachi na furu Pinkies n'ala Igbo. Tata bụ nkwọ, ana m asị, ya dere onye ihu na mma, dere onye azụ na mma. Ya dere nwa nkwọ na mma, dere mgba nkwọ na mma, dere oko nkwọ na mma. Ya dere onye ọbụla na mma. Onye ọbụla bụ onye Igbo maọbụ enyi ndị Igbo ebe ọbụla nọ naanị olu mu ana m asị wachina furopi anụnganga mpi na asị na ya dịrị gị na mma ụtụtụ na ehihie nakwa n'abalị sonyere n'anyị ozugbo ozugbo na Nwachina Furopi Facebook Live anyị ka anyị wee ka ifu ka isi adọwa okwu agba ọnụ n'ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu ka anyị si na-ewetara gị oge Igbo ndị ọma nke ụbọchị tata bụ nkwọ abalị iri ibua n'ọnwa June afọ 2026 ana sị ọ bụrụ na ịdị ndụ itozuru oge ka nkụpụrụ gị mgbịrịmgba onye dị ndụ gba first onye dị ndụ kwesịrị ka ọ bụrụ onye na-enwe aṅụlị ụtụtụ ehihie nakwa n'abalị maka na ihe adị ndụ eme ka mma ndụ bụ isi ndụ bụ akụ ndụ ka ụba tata achọrọ m ka anyị gaa n'iru wee kapịa okwu anyị malitere n'izu gara aga ọnụ ka anyị kapịa anyị ọnụ n'ihe gbasatalụ nchekwa n'ime ime obodo anyị na n'Igbo ka anyị kapịa kene nnụ ya ọnụ na-etufughị oge onye ọbụla ejelụ m jee gbaa onye omenala na ọdịnala Igbo doro anya nke ọma jee gbaa anya ajụjụ ọnụ ka anyị mara kenenụ nke anyị na-eme eme ka anyị mara kenenụ etu a ga-esi wee kwa onye ukwu wa ka otu a ga-esi wee dozi kenenụ nsogbu ma nsogbu juru obodo Naijiria ọnụ wee chekwa obodo anyị ime obodo anyị bụ ala Igbo maka na ọ bụrụ na ị chekwa obodo gị bụ Udi mụ echekwa obodo mụ bụ Ezido Okeke echekwa obodo ya na Amagunze Okafu echekwa obodo ya na Ikeduru ịghọtago onye nke ọzọ echekwa obodo ya na Obi Ngwa local gọọmenti na Abia steeti na Aba maọbụ isi ala ngwa ndị nọ n'Iza maọbụ Izi maọbụ ndị Abakaliki echekwa nke ha ịhụ na ala Igbo enwe nchekwa tọrọ atọ mana ịna-anya ịhụ na iji egbe inwe egbe ya etu ị dịkịta anụ etu nwa China Furopi dịkịta nwa China Furopi ama njewu n'afịa jee gote egbe ama njewu n'afịa jee gote egbe debe n'ụlọ m ịghọtago enwekwa m ike ime ya mana o nwere ihe ndị ya na ya yesi o nwere ihe ndị a ga emesi nwere akwụkwọ ndị mma agbatasị ma ọ bụrụkwa na ekwekwa m o ịghọtago ya na ọ dịcha ha mfe ọ bụrụ ihe iwu kwado na onye ọbụla ga-enwe egbe e nwere ike nwee mma mana onye ji egbe wee bịa gbọkpụ gị ikwuo n'ihe iji mma ma ọ bụrụ ya ya na ọ bụrụ na anyị ama nwewe egbe anyị eji wee buso ndị omekome agha ọ na ọ dịrọ mma ịtụ alụ mara ka anyị esi wee chekwazie ime obodo anyị ya chekwa ime obodo anyị chekwa ala asọrọ chekwa onwe ya chekwa ala ọ ga-abụ mee ọ bụrụ na enwe ihe e nwere ike imenwu ka ndị omekome ghara ịbata n'ime obodo anyị maọbụ na ọ bụrụ na ha bata abata ha ama mpụnwu maọbụ na onwere onye ha ama mmenwu ndị obodo ndị ime obodo ikekwe ọ bụrụ ndị na-ehiri onwe ha ụra maka na n'abalị ka ndị aja awakpukarị maọbụ ndị na-agara onwe ha ihe dịrị ha maọbụ n'ahịa maọbụ ebe ndị ọzọ gasị ọ bụrụ na ha bata nwu ha ama mmenwu ihe merụọ ndị Igbo ahụ maọbụ merụọ ndị ime ime obodo anya ahụ ee chioma njọkọ ọ na-eme ekene gị maka isonyere anyị ee ekene dịrị gị nọsie ike ee na ịga amụta otu ihe maọbụ ihe na-abụ gbara ọkpụrụkpụ Christian nwa uju daalụ maka isonyekwuru anyị ee ndị niile na-esonyere anyị na Facebook Live anyị bụ nwa Chinna Afro Opi anyị na-asị unu ọkụkọtọkwara unu ụtọ na mmiri o nke a bụ ekene ndị ngwa ọ bụrụ na ijebe ha Abia steeti ma mmiya ka anyị kpọpụ na ya ọsọ ozugbo ozugbo maka na oge adịghị eche mmadụ ejere m jee gbaa ajụjụ ọnụ dịka nsi wee kwuo onye m gbakwara na ajụjụ ọnụ bụ onye isi ndị mmanya iwu na otu ndị dibịa n'ala Igbo niile ịtụwala ya n'oyibo sị gị Chairman Herbal Task Force Southeast Zone Chief Dr. Okafor ọ bụ ya ka m gbara ajụjụ ọnụ n'izu gara aga ngwa ngwa emesịrị nke anyị mere na Saturday m wee sị mba na ọ dị mkpa ka anyị jee gbaa izuzu ka anyị jee gbakene ajụjụ ọnụ ka anyị jụ kenenụ ha ka anyị mara kenenụ maka na ndị Igbo ebugo ụzọ kwuo ma mụ ekwekwuo nkwa na anyị ga-echiata n'isiokwu a mana n'onwe m ama m n'onwe m na m ma ejeje megene nyocha jụgodi ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ihe gbasatara ọdịnala Igbo ka anyị mara kenenụ ma ihe anyị na-ekwu maka ya na redio ọyị ekwekwudo omume ngwa na-etufughị oge ọbụla ka m kpọkene olu nke izizi ya anyị akpọ olu Igbo a mana olu nke izizi ya ka a ga-ebugodo ụzọ kpọọ ka ndị Igbo nụrụ ya tupu anyị akpọpe ekwentị n'ozuzu oke. Ka mmalite ya ọzọ.
1: Boko Haram ehichi shugbasa bena na Igbo bata n'ole mọ na eze agị tọrọ mmadụ na impossible aka onye eze agị dị ya. Iru ya niile amụshishi kịta.
0: Akụ na anụ gị ya. Asị m ka m tụpekene ya bụ azụ ama anachiatakwa mma akpọghachi nke ọzọ nke toturu ogologo nke tochaghị ogologo ihe ọ na-akọwata bụ na Boko Haram enweghị ike isi n'ebe ha si maọbụ ndị bandit maọbụ ndị a na-asị na ha na-atọlụsị mmadụ bịa n'ime eze agụ maọbụ n'ime amagonze maọ n'ime olo maọ n'ime ime obodo anyị bịa tọlụ mmadụ na a ga-enwenatarịrị onye ga-egosi ha ụzọ a ga-enwenatarịrị onye ga-asị ha nekwe ebe a ka esi abata ebe a ka esi apụ ndị Igbo ga-etinye ọnụ n'okwu ahụ mana achọrọ m ka jiri nnọọ nwayọ nwayọ na-apụtaba inugonu ka jiri nnọọ nwayọ nwayọ na-apụtaba na-apụta ka m gbachie ukwu obere nnachiata mkpọ nke ogologo ya echekwana ebe ọbụla nọsie ike maka na ihe aka ga-ekwu ekwe erike ụka galafụdawa fụdawa udo dịrị ụnụ.

0: Hey, onye gbukwala nwanne ye. Igbu nwanne gi naani gi ebiri gewa.
1: Mama mu papa mu
0: onye njem onu. Hey. Igbu ndị ọmanege ntị ojirila nkeji iri abụọ na abụọ wee gafete elekere atọ nke ehihie taata n'ọnọrọ mgbasa ozi ọbanụ redio 94.5 FM Enugu. Onye na-anọ n'ebe ọ pụrụ iche Chris Frank Ndụkọba anụ nganga mpi nke izinezi na itemọchị na afọrọ opi nke izizi n'ala Igbo. Ka anyị dọwa n'okwu agba n'ozuzu oke. Ugogbu ụzọ ọchake, ana m ekene gị maka isonyere anyị. Ya dịrị gị na mma. Esere m nwanne mmadụ, daalụ n'ezi olu gị, jisi ike. Esi m na Old Park were naanị olu gị. Chukwu gọzielu m gị ụtụtụ na ehihie nakwa n'abalị. Isaac Chimezie, ndeewo. Nwa Chinna furu opi, ya dịrị gị na mma. Ka anyị gaa n'iru wee nụkwa ọnụ mmiri okwu Chief Dọkịnta Okafor.
2: Ihe na-ama nshaị n'aka Boko Haram ehichi shugbu ọsa bena n'Igbo bata n'ole mọ na eze agị tọrọ mmadụ na impossible akụ onye eze agị dị ya akụ ya eziokwu bụ akụ ọdụ n'olu akụ onye ole dị ya eze na nkanụ akụ onye nkanụ bụ ya nke bụ eziokwu bịara sị Fred Hesmel ka eko oshi mmadụ na ihe a bụ Enugu ezi ọ bụrụ mmadụ ya agwụ ya ka eko oshi mmadụ na ihe a bụ ọrịa n'olu ka eko oshi mmadụ na ihe a bụ ọrịa n'olu n'ihe a bụ nkanụ ka eko oshi mmadụ nke a bụ ọgwụ ọka nọ n'ụlọ gbara ọka nọ n'ọhịa ọka nọ n'ọhịa na azụzụ na ndị agụ bịa na azụzụ na ndị agụ eziokwu anụ ihe a mara onye ọbụla ji mmanụ pịm chai onwe ha chọrọ ka a tọrọ ya onye ọbụla zọrọ nshi ewu ya piland chai obodo anyị ọkacha n'igbo ọgwụgwọ bikọs ọf gịnị nwanne chai Chief Dr. Okafor.
0: Nke a bụ nke izizi ye ọ sị na ndị Igbo ejiriga aka anyị tinye onwe anyị n'ọnọdụ dị aṅa n'ihi ego. Ị ma na-apụtasị ya na-ekwu ya na-ekwu ya na-asị hei ka ndị Igbo si wee hụcha ego n'anya na ndị gbahụka ego na ndị gbahụka ego n'anya na anyị na-agbaka mbọ na anyị agbaka mbọ na anyị agbaka mbọ mana nwee ka ihe si wee hụ ihe n'aka hụ ihe n'anya hụfee ya oke ọ bụrụ ihe ọjọọ nyelụ gị. Ka anyị gekwuo mpaghara ọzọ n'ọnụ mmiri okwu ya tupu m akpọpụ ekwentị. Chetakwa na isiokwu anyị bụ e nwere ka anyị ga-esi wee chekwaa ala Igbo. Ihe ọ na-akọwata bụ Chief Dr. Okafor bụ na enwere ihe a ga-eme n'eziokwu nke mmadụ ji adị ndụ na enwere ihe a ga-eme na anyị emenwu na o nwere ọnụ ọrụ ọdịnala maọbụ olu omenala anyị alụnwu iji wee chekwaba ala Igbo si ụkpụtụrụkpụ afọ ụkpụtụrụkpụ na o nwere onye ga-eji ihe ọjọọ bata n'ala mana na a ga-esunatarịrị imi n'ihi ego na ka a na-akpa nkata anwa ka a na-eme ka a na-arụ ọrụ ọdịnala a na-arụ ọrụ omenala a na mmadụ onye obodo onye ime obodo bụ onye Igbo ya ejekwa jee takịrị ndị a na-achọ ka egbochie bata si ha nekwa na a na-emekwa ihe dị etu a marakwanụ ka unu ga-esi wee hazigharịa ọnọdụ. Ọya ọ bụ isi imi anyị na-ekwu okwu ya ka anyị nụkwanụ ọnụ mmiri okwu ya nke oge ikpeazụ tupu anyị akpọpe ekwentị.
2: Na-atọrọ mmadụ ka a ga-esi mee eme emiti mechaa sọbụ pipụl do na-eti egwu asị ego ole dị etu a ka a ga-ewefute ihe ndị a ka a gbaa nọ na-adị n'oge adịghị fedesie nke maka ihe dị ịmara ndị niile ndị ebe a ji fon na-apị enweghị ma ihe onye sendịrị nwee ọtụtụ oge ndị nwanne ji ndị a ọza igwe na fon ya igwe pik ya ọsọ na ego anụ atata na-efu nwa naira niile na-egbu ihe niile ebe isi niile eji n'ihe anyị na-akọ na a ga-eme nke eme nke na kọmputa ego ata ka a ga-ewetara ya keke si ma
1: ga si wee rụzie chineke na emere mebere
2: na afta ka eweze ego emecha kwụọ ndị abatazi ụlọ niile ọgbakọ akọrọ wee bido tụwa arụsi one afta anoda gekwa ngwe ntị
0: akwụrụ afọ gị ya ihe ọ na-akọwata bụ na ejelu ji eme nzukọ n'ime obodo ya bụ olo na ezi agụ ọ wee na-akọwata na akpara alụ ka anyị esi wee ji kwụọ ụgwọ eji wee kpọchiata ndị atọlụ na ihe ndị ọzọ kasị mmadụ na nzukọ anwakwa na mmadụ na nzukọ ka a na-eme ya bụ nzukọ ka ndị omekome bụ ndị tọlụ ndị a na-akpọ n'ekwentị na-akpọ onye igwe ya n'ekwentị na-asị ya na nekwa na ego na ya na ihe ọ pụtara bụ na onye nọ n'ime nzukọ anwa zipụrụ ya bụ ozi ka a na-eme ya bụ nzukọ ozugbo mere ndị agha ji wee kpọbakwa ozugbo ozugbo ozugbo ozugbo ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Kpọọ m na ekere ekwentị 0916-0005945 maọbụ 0916-0004945. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ka anyị echekwatanwu obodo anyị bụ ime ime obodo n'ala Igbo. E nwere ihe a ga-eme? Ọ bụrụ na e nwere ihe a ga-emenwu, kedụzie ka anyị esi wee gbochie ya? Chief Dr. Kaf ekwugosi n'eziokwu na e nwere ihe a ga-emenwu, mana nekwa ebe nsogbu si wee dị. Merenụ ndị chọ ndị ma ihe aha ya emenwu, ọ bụrụ ndị si solo Oyibo, ụmụazị na-asụ Oyibo, asị ndị ji update ma ihe a ga-emenwu ka e wee chekwaa ala anyị, na ha ama mpụtanwụ bịa mee ya, maọbụ bịa tụọ alụ, maọbụ bịa mejupụta, maọbụ bịa kwuo okwu, n'ihi na ọnwụghị onye ma onye bụ onye. Nwanne gị nwere ike si n'azụ ree gị n'ihi ego. Ịyọtago ka ị na-asị ị na-achọzi ka ijezie jee nyụọ anyụọ ịzọlụkwu azọlụ. Ehihie ọmụ ịka nkene.
3: Eze
0: amụma ekwutọ. Keke ime.
3: Na udo ekere ekwe m na okwu iwepụtara amaka. Mana anyị bụ ndị Igbo ga onye ọbụla ga-atịnye anya ọfụma bikos na ndekwe anya. Lugbo ndị nna anyị dogbo ogwe ka si eme. A na were ihe wee jee tinyatacha n'ọnụ ụzọ ishi abata wee mechichie ihe niile mechie ụzọ anọkwa ịkụ akatari ya ba a na-eme mgbugbo a onye tinye isi bụ ndị ụgwọ arabata ahanga ebe a abịaza fụa ka esi eme fụa wee gozizie ya anọghị ịkụ akatari ewefu ya si awụ fere ya ka ndị gboo si eme ebugbo. A na-abịa dụwa wuo arụsị arabatara isam ga arụsị agha aghụghọ eke maọbụ agụụ tagbuo ha yabụ ihe dịde ihe abụrọ nke anyị gọvede gọvede ka mere nke a maka ịgọkwa edebe ndị osi ndị ka asị na anyị nwezọ ndị kenata ya jee ị na-eke ede yabụ m sị ka m kwuo ma iro na ya bụ iro m na dọta ka anya ọbụla tinye anya ka anyị were chekwa onwe anyị. Bye.
0: Daalụ rinne. Mbara ọhụrụ onye si na ya egote egbe, ya na-ekwu maka ya bụ na ihe igotegote egbe na ịnọ na nsogbu maka na akwadoghị onye ọbụla igwe iji egbe na obodo Naijiria. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ dịka Chief Dr. Kafo si wee kwuo, ma ọ bụrụ na ige ntị, anyị malitere isiokwu a n'izu gara aga, anyị wee na-ekwusi n'eziokwu ikutere ihe ikwuru eze amụma ekwutọ, nke bụ eziokwu na anyị anụkwa ọtụtụ akụkọ etu ụfọdụ mpaghara a n'Igbo si wee chekwaa obodo na oge agha Biafra. Mana ihe anyị na-ekwuzi bụ anyị ga-emejupụtanwu ụdị omume ọdịnala anwa n'ogwe nke ugbu a, ma ọ bụrụ na ile anya etu anya anyị si wee nọrọ n'ego na nwanne na-achọzi ka o ree nwanne ya n'ihi ego. Onye ka anyị kene?
3: Ehihie ọma. Masi na Afro. Anụ nganga. Okwuru ọla. Maazị Jegbera na-esi n'isiokwu na wee na.
0: Dede, o teekwala ahụ. Ị gara ebe?
3: O nwere ebe m gara, anyị nọ na WAEC, esi na WAEC nke abanye na nke ọzọ, anyị na-abanyekwa na SBT, ọ bụrụ Neko.
0: Ọ bụrụ Neko ọkụ ya? Ọ na-agakwa ọfụma?
3: A na-eme ọfụma, anyị mere ọfụma, anyị emesigo na WAEC, na ọ bụghị Neko.
0: Nkebe eziokwu, anyị na-eso ya
3: bụ akụkọ. Anyị ga-eme junior, anyị emesigo senior. Nwachi na furu opi, ife iwepụtara. Ọ kwanụ oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'agụ na anọdụ na ngịga.
0: Nkebe eziokwu.
3: Ị ma na ejizi ntọrị a na arụrụ maanị akpazi ego, ọ jọgburu n'etiti gbuo nkapụ. Ndị a na-anọ n'ime ọhịa, o nwere ndị na-agbara ha ama, o nwere ndị na-ezipụrụ ha ozi. Ha nwekwa aka oke n'ihe a na-eme, a na-atụkwa n'egwu o, mana Chineke nọ n'oche eze. Ihe na-ekwukwe n'ụbụ a mara ụzọ a ga-esi wee kwụọ onye ukwu gwara Chineke ya. Ka anyị kwụọ ọnụ mmiri a mgbe ọkọ dị n'ọbọ ọkpa, maka na oru ha anya n'ukwu. Ọ ga-enyekwa nsogbu Martin Afuro. Ọkwa ifuru obodo a, ọkachasị na ọwụwa anyanwụ anyị nwa, ma to kwani egwu egwu na atọ abọ kwani tinye ka ma azọpụta m mana ọ ga azọpụta m e ma na ndị ọzọ ma ụmụ azị anyị na amụta amụta ha si n'ebe a ha banye n'ebe a na-akpa afọ ego anyị kọnụrụ anyị kọrọ osisi na-amị ego ahụ n'azụ ụlọ nke ejewọta ihe chepụ gịnị ka ha jiri ego ahụ na-eme gịnị ka ha ji ego ahụ na-eme ọkwa eru eji ehichasị ihe akpọtara na ego adịghị ezikwa n'afọ nwachi na afọ ihe akwanụ ihe juru mmadụ anya abịa na nke for self defense o kwesịkwanụ ka anyị nwee ka enwee iwu ga-enye anyị ikike ka anyị na-edu mba agha ma ọ bụ godo ofu ọnụ mana ewetakwa ahụ anyị ewere dagbugbu onwe anyị ahapụzi ihe a na-achọ chọwazi ihe ọgwụ machi na fropi ka ọ hagodu metu a n'ihe a jiri eji bara abara.
0: Daalụ rinne. Biko nụ ka m jukene nụ ka m weregodo ofu ajụjụ n'ọnụ mmiri okwu Chief Dr. Okafor. Ọ sịrị na n'onwụrụ ka Boko Haram ga-esi wee bịa n'eze agụ tọrọ mmadụ na aka onye eze agụ ya adị a. N'onwụrụ ka Boko Haram ga-esi wee na enwere ka ndị omekome banditi ga-esi wee bịa n'ime ihamufu bịa tọrọ mmadụ maọbụ gbuo mmadụ na aka onye ihamufu ya adị natarịrị ya. Ọ bụ eziokwu. Na ebe niile ndị omekome na-eje akpamkpamkpa na aka ndị ime obodo anwa dị na ya ofu onye maọbụ onye na mmadụ na-abụ n'ime obodo anwa aka ya dị na ya onye ka anyị kene
4: ka anyị kene gị
0: ka
4: tinye
0: ọnụ n'okwu a
4: Machina Frobi before m kwuo ka m kọngratulete gị na onye omenala unu Masiaki Ezeakụ ọ na-azọ ka ọ pụta dachi ọchịchị maka afọ ndị omenala ndị.
0: Machina
4: Frobi okwu anyị ji tata dị na anịtọ m na-ekwu o teela arị ndị Igbo bido na-echekwaba onwe kwa mana nke bụ eziokwu bụ na o nwere ebe arụ na-adịrọ n'ebe niile dịka esi mara mana nke a na-akpọzi na a na-akpọzi ndị mba ọzọ a na-akpọ ndị bandi ịghọtago ọ ga-achịkwa arụ ha nwee ịbata n'ala Igbo n'eziokwu na onwego ndị na-abata ndị na-ezuru mmadụ so ndị nke a dị iche mana o nwee ihe si ndị Igbo si echekwa onwe ha ka anyị mabụ eziokwu abịa n'ala Igbo a na-enwe otu ọgbọ o nwere otu ọgbọ bụ ha bụ ndị na-echekwa obodo na ndị na-ahịa ịkwụ nọ na abụ mgbe ọbụla ihe ike mere n'obodo ma ọkwa n'ikpuda akụwa ekwe otu ọgba bụ ndị na-apụta ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị gaa ọrụ ọ na-agba ọnwa dị ndị agadi nwaanyị o nwere onye nke a na-achọ achọ n'ezi ọ mara ụzọ nata otu ọgba ndị na-aba n'ime ọhịa a ga-akwa ọhịa chọta ya etu a ka esi emekwa ọ bụrụ na o nwere otu esi chọọ mmadụ n'ala Igbo ọ ndị a bụ ndị na-apụta otu ọgba bụ ndị agha na ndị ala Igbo nwere ndị na-echekwaba obodo. Ige ntị ịnụ ife mee n'obodo ọha ọfịa a sị na o nwee onye ndị na-ezuru mmadụ zuru baa n'ime ọfịa otu ọgba bụ ndị kụrụ ekwe baa n'ime ọfịa ga-anapụta onye ahụ ezuru ndị na-ahịa fụ na ọtụtụ obodo enweghịzi otu ọgbọ ndị na-anọchi anya ndị ahụ maka gịnị ịbata na ọtụtụ obodo o nwere ife na-eme atrak ụmụ yut ndị ọbara aka dị n'ahụ ịnọ n'obodo ịbata obodo ọha ọfịa na ndị almost like township na maka gịnị na e nwere ahịa arụcha n'ime obodo ha mepe ndị nwere ego na-ekwubata dia investment ma ndị na-arụ bred ma ndị na-arụ pure water ịfụ na ndị mmadụ nwere ife enye ike ime ha atrak anachieta televileji na-arụ ọrụ mgbe ahụ enwee ụmụ yut so mgbe ụdị ife ahụ mere akụwa ekwe ịfụ na aka ga-akwụ ụmụ yut mana ibe na obodo ọ ga-abụ o nwere ife ọbụla bụ biznes ụmụ bọys na-eme onye ọbụla na-aga n'ụzọ ije onye ọbụla na-aga n'ụzọ ije kedu ndị ga-achụpụ ndị ọbụla na-adị enye nsogbu amami na ọtụtụ m na-ekwu ịfụ na aka gọọmenti na ndị mmadụ kwesịrị ịnebata anya na ụmụ obodo dị iche iche wụbata developmenti ma ọ biznes atrakshọn ga-eme ka ndị mmadụ hapụ ya na-agazi n'ụzọ ije tụdata enwee ndị ka ga-afọ ọ ga-abụ ife mee asị na-ekwa ndị ga-apụta ndị ahụ baa n'ime ọhịa maọkwa ngachekwa obodo chekwa maka ndị gaa n'ụzọ ije so onye m na-asọjesti bụ na anyị bụ ndị igbo kwesịrị ibughachite akụrụ ụlọ Ewotia kuruno where your investment come back to your places. Afunde wiki bi na na emi oburu nyo buna gagacha uzi ije. O wende ga no obodo na aru ma waru pia wota ma kono aru shu. Ma kono aru kwa kwa. All those youth wende ga na emi obodo na emare. Onye wuno nyo onye sieti bata. Amaru nyo. Mani na ya na ifu na somo otutu imo obodo na. Ozi nde ugwu anu abu nde na ade agbakeke. And they have a constable and went over the DJ. Now they are back again. I remove petit petit thing. They are milk and a potato. They buy an apple there and I got two potato. If one and beef again, up one day, I know I won't day. Joe Moon had ya. They are my shoemaker. My back again. Bundy, indoor jog up and any man. I never used to go. So, kai ne batanya ubati investment ti make and never in achiete kan never in achiete because di na yin fun otutu obodo ndi ni ne se mo fun da le jide chan ndi ne ma aru na agu ndi tiesi ndi na bi aru uno ndi na bi atutu akpakara tingwom at the end of the day ha na ne ko obodo na agbagara gara mana ndi obodo ji ko onwe ha aka wore ndi otu ogbo e wore dika ndi ami obodo
5: Mana kidisikwa no maka ozodi ki bi kwara di kwa mma bu na akuru uno

0: jebe anwa ke fu ka isi adowokwu agba na Facebook live ke isonyela anyi tobo onu mmiri okwu ga obu na ima nwete nwanyi na igwe radio tobo onu mmiri okwu gi na comment section na Facebook live anyi bu machi na afuru opi aya agupute ya kpoputa aha gi we guputakwa nu onu mmiri okwu gi na ozuzu oke oye ka ikene
1: machi na afuru opi
0: eyin oma
1: afa mbeze gesu menugu we na akpo
0: ezege ga niru niru tego
1: okpai na-ekwu n'echiche a nke mbụ bụ agwala anyị mgbe gboo na enwee ka ndị nna nna anyị ha si na-echekwaba obodo akụkọ ka akọọla anyị nwekwa akụkọ ọzọ kwukwalụ na enwere ihe anyị na-asọ nsọ nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị nna nna anyị ha dị wee chekwa obodo na mbụ emerụchago ya maka na anyị Igbo na-asọ igbu ada igbu ọkpara mana ihe ndị a niile emechago ya anyị Igbo na-azọ asọ nsọ na nwatakịrị ga-ewere nne mụrụ ya maọbụ nna mụrụ ya wee gwuo ọgwụ ego gbuo ya ọ nwụọ ihe ndị a niile bụcha nsọ anyị ihe ndị ahụ eji wee na-echekwa obodo dịka esi kọọla anyị n'akụkọ wee bụrụ ihe ọ ga-abụ eji kọọ ka ọrụ ọrụ ka o si arụ ọ ma arụ nwụsị ọrụ maka na emerụchago anyị nke bụ eziokwu bụ na ichekwaba obodo kịta bụzi ụzọ ọgbara ọfụrụ ka a ga-eji wee mee ka o nwee ike ịdị ire enwe onye kpọrọ na fon asị na ndị Fulani bata n'Igbo fịara arụ nke bụ eziokwu bụ nke ahụ mana ọ bụrụkwa na ha ama abata ndị PG na ndị eze ọdịnala ịkpọkọ ụmụ okorobịa mobilize aha kpọọ lọnchin ndị ụmụ okorobịa nọ tanship anọta eme lọnchin atụkọ ego a ga-eji wee kwado ha maka na mmiri ka eji na-eme akwụ ọ bụrụ na ego a ga-eji kwado ndị a na ụmụ ngwa ọrụ ha ga-eji wee rụọ ọrụ adịrọ ọrụ ha ama amịta mkpụrụ so obodo ọbụla na ndị PG ma ndị ezenala kpọkọọ na ụmụ anyị ndị nọ tanship ha nọta onye ọka eme lọnchin ka eme lọnchin onye ọbụla ka echekwa anyị Igbo enwere ihe polisi ga-eme nwụrụ anyị nwere ihe gọvanọ ga-eme nwụrụ anyị anyị nwe ga-echekwa nwa obodo anyị anyị ga-achọ ndị ike nọ n'obodo enwere obodo ọbụla enwere onye ike akpọ ndị ike nọ n'obodo aha eme ha chairman maọbụ vice chairman ndị ga-echekwaba ndị a ndị bad enwere obodo enwere bad pepụl ha nwa ka a na-akpọ n'ụdị ọrụ aha kwụọ ha ụgwọ kwe ha nkwa ihe dị iche iche alụ ọrụ ahụ ọmịta mkpụrụ achọkọ ịbụrụ ka esi wee kpọọ tọmpolo
0: dalụrị nne ezege ihe anyị na-ekwu ka bụkwa ofu inye ma ọ bụ echekwabara ya n'usoro omenala ma ọ bụ n'usoro ọdịnala ma ọ bụ n'usoro ọgbara ọhụrụ ụzọ ọbụla otu ọbụla esi wee chekwaa ya ihe anyị na-ekwu bụ ma ya bụrụ na anyị chekwara ime ime obodo anyị ọkwụyalị nke bụ eziokwu bụ na ebe anyị gbakwasịrị ụkwụ bụ ichekwaba ya n'usoro ọdịnala mana ọ bụrụzie na ICOO ahụ na emerụchago ihe niile dịka isi wee kwuo nne amaghakwanụ maọbụ eziokwu mana uche gị mana uche maka na uche onye adịghị ya njọ ọ bụrụ na n'eziokwu na emerụchago ha niile na onwerọzi ihe a ga-emetenwu n'usoro ọdịnala iji wee chekwaa ala anyị dịka ICE chekwanwuo ya n'oge agha kedizie maka ndị Igbo nọ n'ime nọ n'etiti anyị na-esu anyị imi ọ bụrụ na igelụ ọnụ mmiri okwu chief Dr. Okafor ịnụ mgbe o kwuru sị na ha bịa ha ji eje mee nzukọ n'ime obodo ha n'olu mgbe a tọọlụ ndị ụfọdụ ndị a tọọlụ emee ka a ga-esi wee weta ego tụkọọ ego kwụọ ndị a tọọlụ ndị a ka e wee kpọchighara ha ụmụnne ha ofu onye ka ha tụsiri ya bụ ego wee wepụta nke agha ewepụta n'akụkụ wee kwekọrịta na agha ejizi nke ọzọ jenyezie ndị ntọ mmadụ ahụ ka e wee kpọchita nwaụlọ ha ụmụnne ha na o weghọ nkeji na-atọ maọbụ nkeji n'ise ndị omekome a kpọọ igwe na-ekwentị ozugbo ozugbo ka ha na-eme ya bụ nzukọ wee gwu ya si o na ego a ha tụkọtalụ na achọrọ ka e nwee ihe ọbụla wepụlụ ya na achọrọ ka eselụ ihe ọbụla n'enu ya na eserụkwa ha na ihe ọbụla n'enu ya na a ya egbusisi ndị niile a ha ji eji na etu ahụ esi wee tụkọta ego a na-abụli ya etu ahụ bịa ebutelu ha na-ewepụ na ihe ọbụla ona oburozi onye na ebe anwa mgbe ana atuke maka gwana si ka eme launching gwana si ka ekpoputa ndi ike keduzia ka aye si ekpoputa ndi ike ma me launching we hazie nusoro ogbara ohunu ka aye si we chekwa obodo ma oburu na enwe ndi ime obodo anwa ka ga apukwa je takwele ndi omeko ma si nekwa nekwa nekwa ihe ana akwadota ime ka amara ka aye si we hazie onodo ka ihe ojo ga niu na abawanye onye ka ike nne ihe oma eyin yo ma eh na anu chonu go fuma bonito no nu yo eyin yo ma na ni ai na eku ara anu chonu go fuma no eh ya gani ru bochi ya o maka na ya da anu go fuma eyin yo ma kai kene
2: watch it up rookie
0: hmm
2: anu gangang
0: eyin yo ma
2: ekelem gi anwere izuka
0: dalu ucha dalu
2: ndewo
0: no
2: so ditie hun na ekuna oge ihe watching that folk osha na ife izunebe maroza e watago so onwo ihe bu na ofu mad o let me say mada ato na ano kwa group da otu obodo bịa ma atak onye na-ebe ha mara ka m duru gị laa adịrị ihe mere na administration ifeanyị ugwu anyị
0: gbọọ
2: ha bịa kpamkpamkpa na ọkwara nimbo n'ụzọ kedu ebe lakpua na asụka ebe a gọvanọ kpọrọ onye isi ala bụ nke nwere ahụ tụgharị na fon do nke ihe na-adị ime ọgbụa nkịtị okpuru epi ikike ọlịa kpọọ ya okpuru epi ikike ọla bifo ị amatazi abịa gbuo ndị mmadụ ụzọ ndị mmadụ ga-akụ na animbo ụzọ one so ihe m ji kọtụrụ gị ihe abụ ruchia na aga n'ebe ọ mara ụzọ sịrị ebe grupu pụta bịa na atak o nwelata onye du ndị ahụ bịa ebe ahụ soro ihe m si ka m tinye daalụ
0: daalụ rinne ya na ka bụkwa ofu okwu a ka anyị na-ekwu 0916005945 maọbụ 0916004945 maọbụ isonyere anyị n'igwe Facebook anyị bụ Nwa Chinna Afuru Opi tọgbọ ọnụ mmiri okwu gị na comment section anyị agụpụta ihe ebe a n'ozuzu oke onye ka anyị kene
3: ehiọma Nwa Chinna Afuru Opi
0: ehiọma onye ọ ga adịrị mma onye isi ka eke ime ee anyị dị mma gaa n'ihu
3: nnukwu mmiri na-ezo ebe a biko ọ bụrụ na ịda anụzi olu m ịgbanye ọka m mara na ịda anụzi olu m
0: gaa n'iru na ịla anụgị ọfụma
3: n'oge adịrị ọzọ
0: nsogbu adịrị gaa n'iru
3: nga na agbapị ọzọ
0: ngwanụ gaa n'iru
3: o doga ya anya gbanwere ihe a ga-emenwu wee chekwa obodo na-ejighị egbe jiri mma ihe bụ nsogbu anyị nwezi ugbu a wee bụrụ ndị ntapu ọkụ ya rịrị
0: kebe eziokwu
3: n'ime ya ị wee na-ajụ ọ bụ eziokwu na arụ mmeri obodo n'aka onye obodo dị ya na-agwa gị eziokwu arụ ọbụla mmeri obodo aka onye obodo dị ya dị otu m si mara o mego na ụfọdụ ebe m wee mara tupu m wee bido ije mba mgbe m jere Taraba steeti o nwee ebe a na-akpọ Sondi dị n'ụkarị lokal gọọmenti eria na Taraba steeti mgbe ndị a na-emebi ihe mbara be ha na-ada ha abagbu aba n'oge mbụ mechaa arụ niile ha mee wee laa ndị okenye wee kpagharịa jụzie ete wee chọpụta ihe merenụ wee kwụ na ọ bụ onye obodo jere tapụnyere ha ihe obodo ji echekwa onwe ha ma gwakwa ihe ha ga-eme wee mebie ihe ahụ ha mee ya mebie ya nwee ike bata nwuo mee ihe niile ha mere wee laa ndị ụka ọbadidozie jegharị ije lụgharịa ọrụ dozikwa esondi ọ dịzikwa otu o kwesịrị ịdị ya bụ na nchịkọta na arụ ọbụla mere obodo n'aka onye obodo dị ya abịazie mesi ka ihe a ga-emezikwanụ maka ndị ntapu ọkwa ya wajụjụ ọzọ a ga-ajụzi ugbu a
0: nke he nụnụnụ
3: ihe a ga-eme ndị ntapu bụ na obodo ọbụla nọ n'ala igbo nwere mmụọ eji tọọ ntọala ya mwee na-apịkwanụ na obodo ọbụla nọ n'ala igbo nwere obi mebie ihe ndị nna ha ji wee tọọ ntọala obodo ahụ obodo ahụ abago na nsogbu maka na ihe niile ị na-eme ga-asụtụrịrị isi na ntọala Yabo. But me, I think I'm sure Mambo Dafa. I know you could go with any Nakamge,
0: Daniru,
3: Macanancha Pando, Jerry Bompa,
0: Daniru.
3: Other Macandin Tapu. One. And it's a honey in the Cosirime. Baba is in the Cabolo, about the mother Chanan on the one. Obozi nda ho bu mmadu maka na n'etiti nda niile ọ bụrụ ha ncha bụ mmadụ ọ bụzi ndị bụ mmadụ na-ejesi iche a na-eweta ego
0: ị ka na ya ụwa dịkwa ka ikuku mgbasa ozi anala gị ya okwu chai okwukwara ya okwu ka m jiri otu nkeji nabata otu mkpụrụ mmadụ ka anyị were pịachiwazie onye ka anyị kelere ihe ọma anyị na ya daalụ rinne onye ka anyị kene daalụ rinne onye adịrị gị na mma ganiru owe ikuku ganiru n'agbanyeghị na olu gị nwụchara nwụtụrụ ka o si wee dị mana anụpelụ nga nwa obele ihe Maazị Izueke kwuru bụ eziokwu eziokwu ka i kwuru ọ dị ka ọ yawa kacha wee ghọta m n'efifie a wee ghọta na n'eziokwu anyị ekwekọrịtala ikwu olu ya mee ka ọha obodo mara na ihe a ga-eme dị na-enwee na-eti esi wee merụsịa ana nsọ ana na ihe ndị ọzọ mana ihe a ka ga-eme dịkwa maka na nkụ dị na mba na-eyelụ mba nne ihe a ka ga-eme eme dị mana ndị bụzi ihe bụzi nsogbu bụzi ọ bụrụ aja anị ọ bụrụ ndị ichie ọ bụrụ ndị mmụọ maọbụ alụsị ya ejela anya ozi maọbụ ya ejela ije lụọrọ anya ọgụ a ihe bụ nsogbu bụ ndị Igbo ibe anyị bụ ụmụnne anyị bụ ndị weele ego bụ ndị ele nwanne ha lee ala niile n'ozuzu oke n'ihi ego ịfụrụ ka mmadụ si wee pụta sị na emelu na ahazichara ka a ga-esi wee chekwaba ana n'ime ime obodo mmadụ eje gwa ndị omekome a ka esi wee hazie ya bụ ihe ka a ga-esikwa wee mebie ya ka a wee dị alụ ha mfe ịbịa kpamkpamkpa wee na-enweghị nsogbu ọbụla e wee mee ya o wee si etu ahụ wee lụọ ọrụ ọkwụ na afụgo na ọ bụ anya ma ọ bụ nsogbu anya ọ ka ala ịtọgbu ma ọ bụrụ na ezuoke nnachiatara bịa kapie okwu ọnụ mana nsogbu adịrị ya okwu o kwuru juru anya afọ okwu ndị Igbo tinyegasịkwara ọnụ na ya juru anya afọ anyị ekwekọrịtago na ọ bụ oke nọ n'ụlọ n'ụgwara oke nọ n'ọhịa na azụ dị na ngịga kedụzi ka anyị esi wee kwanụ onye ukwu walụ kee ka anyị esi wee dozie nsogbu ndị iro ndị Igbo bụkwa n'ụmụnne anyị ndị sulo oyibo kpọrọ ya ndị sabo kee ka anyị esi wee dozie nsogbu ndị sabo o nwere ebe izuoke na-aga na ọ wee ruo na ihe nke bụ ọlụ anwa ka a ga-esi wee lụọ ọlụ anwa bụ ọlụ mmụọ ahọpụzie okwute na Rice Abakaliki ka e wee hazie ọnọdụ ka ndị bụ ndị mmadụ ka ha no luzie luo ya bo onu olu we lutakwa na ya ma eh ka ya bu ihe nzuzo we chiko onu baka ni me ihe oho obodo ka obodo ni ne maru eh ndi oma na ndi ojo ogwa ka onu eh mana ihe aka I na-ekwu ihe a na-ekwuzi kita abụ aye emenwuzie oye ekwu omume o si gbasoro ya bụ usoro ka o si ka n'ihu ka na-echekwa ndị gọọmenti eh a na-amarọ mgbe ha ya apụta wee si o ngwa ka enye ime ime obodo dịgasị iche iche nkwado tozuru oke iji wee chekwaba onwe ha igbo ndị ọma na-ege ntị oge agwụsigo anyị n'aka mana anya amakwụgbu onwe anyị n'okwu maka na ụfọjifọ ụfa na afọkwazia ụbọchị nta ka anyịchọ ọnụ n'owere nji isi ọka bụ ọpụrụiche Chris Frank Ndụkọba anụ nganga bikiz na ezinite ọchị na afro bikiz na n'igbo ka ị na-anụ onu ya asị m n'izu na-abịa abịa na ya ezukọkwa na ọzọ kwụkwa ka anyị wee kapịa ọnụ ọnụ wee tinye n'ọnụ n'ozuzu oke ee na ihe gbasatara omenala na ọdịnala ndị igbo mana ka ọ dị ugbu a na ya abịa ka anyị naba kene nọ ee ka anyị were nke anyị mụtara amụta wee mere ihe ee ọya dịrị ndị igbo niile na mma wepụ aka n'ihe ọjọọ maka na ọ bụrụ ya ka anyị ji wee mara ndị igbo ee maka na ọzụzụcha n'enu ọzọ n'ala ọ ga-adịrị ndị igbo niile na mma udo dịrị ụlọ.